0: Yahawan Ilyagut Ako Iya Nikis Kati Tonliniki Bako Ako de Quishi Eya Nikis Kat Ahot A Aden Le Tadana Ada Ada Eya Besilke Ako Lal Yugo Eya Nan Hil Kat Anhe Naat Ako Ako Hawan Bich Ijigo Nait Ash Ako Dini Gande E Atsin Lan Dije E Nid Zino E Aat Nait Ash E taha waniki e naad ina. Ako si eya atro a yilka. Ako ita eya la lyugo tradit ash. Ako ne tzadat ado la ilza da di ghan shtraghi. Ako na kida da tzi e kasta si e na nt e e. Abi ga aja e shilcha na hat leko nizad eya na al ki e. Akod ayo shatnaho kagi istza. Akond dido eishilna ki hollonda. Diba ne si yelo sabishic inha o tzigi. Ako kwegi di chastin sane. Ba ne si yeligi da tzid a tzid ne ishil ninsin ilto o. Ako di bansis kesko do ne inshli. A she na ndo tzidid ato kong. Adi lishit it ninaad ato oshleko abich ito she na ndoot it nahalin nsingohat o bansis kees. Ako di zil belt mountain e ya khulye. E adich ini nanigi ein le yellow river ajigo ej ini na. E tzit na jigo e ya di snowy mountain ajig e ya zil da na a. Ako ndilk az. Adon le zil bagata adi e dat zaz. Ako dit an rezil peket zinde dat ees chil a de eya nihik iji chil ako dit zil dan ahagi eed aad eeltro e eya halgai an le halga go akon de eeltro eya halgai ako dit ado le enden ol inligi e etten di eya nleid ego da dahon nilgi do eya jiden ol inlet eda Aaltru na shago eya di kong yas eya altru yeshil khalne e. Ako la xeda akong eya jidez ingo da edot aad eyit e. E binach eed aad eba konsin ako. Kwe eya alto la jniyado, ajinyado, netizne la. Ado di kong eya bi, tradado kai. Zeta akong das kala. Shash eya akon alto tradi yala. E nastran altro neidi yiznila tseda altro eha yiznila. Ado ma itso ta akon da betin ma ito. Nashtul bahato ma ito tijito. E akon shid altro ndal jihat ishi deshil. Bendinish chaltan zinigi khadin tra. O naho la altyugo akon jil. De trago naz ka tsinda, tsinbi ilda. Adot eya di, yasta akon eya bikinda astela. Ako di e, nire yasbi yide ade eya de da hadaz a. Nleo dilndash chi. Ako eya khat ishi yil jodla di yasbi yego. Akon de ade eet eya. Biket sohot ande ade bike e. Di kont eo, e di nashtu, e shi eya di, bihij e dati lwodo okon yiskila. E ado akon olgala kod ay ziha eed eya, nirego yin shodla. Ade eed ishid akon da dez trada eeg iya yitsila. E di bike ntsago shi e ade, biga heeg iya yitsila di bihnin tinigi. E di kon asan e ya bilnash ashgi bilwishne. Ado behaj e ghasi e. Don zago e I yada la di. Ashi I yisi e na ni chad. Di kon khashi sitkin. E nirego khashi gih nez la gushin sitkin go e ya alwashdishne. Ako khala di shni lansin. Di akhanigo da tzikhat egi da nanisht endo lil baba sitado lil. Ade da tzidi kon nintlkinigi ndetnes ingi da tziyan do dal nsin. Ako do en zago di chalgil ndo galda. Di da do eya yis tseda.
1: Native stories been here now, isn't it, darling?